0: penganta kami suba yang spraynya kerga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedih aku tuai dek kan wal ngekebas anak ngai nadi kayen to penganta kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah makanya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Nyumbajagaya sidampat etari-ari bukit da turun bukit da tikit.